0: tīmonu rima torotai.
1: Yo ne pene toru i rawa tai roro maano. I a rao mai te atua i tō te a mei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o i tūpana. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pasireia.

0: Kia ora, tātou kata tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku. Turou, turou! Turou, turou! Tukuna, tukuna, tukuna mai! Tukuna, tukuna, tukuna mai! Penei, te nā, te akoe. Tō tātou reo Māori. Ākina mai, tō tātou reo Māori, Māori a mai, tō tātou reo Māori, ututuia, e parao ngana au, e parao ngana. Ia, ia, ia!
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pa malala le tonga tope ko Filipa Motolano mo ngongo ato si te ko ni hongful mato lo ka topa wa fe wa no. Ko mau mau i e Health New Zealand ai lao e fonua ai ogune malu i ai e longa i whanau. Ko e wha ni e report i ai komisiona ko ia ki Health and Disability i e whatotolo i ai mea nai hoko ki ha ki ta ufa